0: sai vi am da ko ko da ko tan am au ni mu da ko ko ko no apa na ko ko to to ko ta to yo aji ya wa ko ta to e ba ze na ko to ni sa ti ye sa ta ti la ko bi ta ni ji ki ya to to ba o
1: sai ba sa ko ba sa shuka shuka shuka shuka ha ba ka ya ko

0: agbaye ku ye ku ori ngba
1: agbaye ku ye ku ori ngba
0: igba
1: owo
0: agbaye gedede oso kale
1: agbaye gedede oso kale
0: adiba baba waye maku
1: adiba baba waye maku
0: ngba oji
1: ngba oji
0: akunre gbogbo ni so
1: akunre gbogbo ni so
0: won ni korubo
1: won ni korubo
0: won ba ti rubo yo segbon ta
1: won ba ba ti rubo yo segbon ta
0: agbe bo ngorubo
1: agbe bo ngorubo
0: e bo fin e bo da fun
1: e bo da fun
0: yo ni njo
1: yo ni njo
0: ayo ni yo
1: ayo ni yo
0: iyan wa wo
1: iyan
0: wa wo se lere pe ba
1: wa wo se lere pe ba
0: aya nu ko to
1: aya nu ko to
0: mara wo lo yo si lenu
1: aya wo lo yo si lenu
0: se tono tere
1: se tono tere
0: njo fa
1: njo fa
0: nje oke nbe laiku gbangbayin oke oke gbangbayin oke nbe laiku
1: gbangbayin oke
0: oke gbangbayin oke nbe laiku
1: gbangbayin oke
0: oke gbangbayin oke nbe laiku
1: gbangbayin oke.

0: di dalani kira he bari ana jole bi za kande na kandi we ni tana yesan kuru ta we mama boka tibiri kuro ya kombe ne jere gwa gwa apa kuri ye ti mama va ke na na mbia na jere mbaga ele ye kule ga batang hoy kaza kwa mama mere gioma abi ya jore mbo fie sande na we ri jama pare po be nerba ne bana sena
1: boka fie